0: Kuma talla har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda duk da cewar sai nan da kusan wata guda dake tafe ne kungiyoyin kwadago a tarayyar Najeriya suka tsara bude sabuwar tattaunawa kan sabon mafi karancin albashi a kasar sune dai muhawara ta barki a cikin tarayyar Najeriya bisa sabon albashi ga dai wakilin mu daga Abuja Obala Musa dauke da karin bayani
1: duk da cewa dai sai kusan wata guda dake tafe ne dai kungiyoyi na kwadago a tarayyar Najeriya suka tsara bude sabon tattaunawa bisa sabon mafi karancin albashi a kasar tun dai muhawara ta barki a cikin tarayyar Najeriya bisa sabon albashin kuma tsada cikin batun rayuwa ne dai daga dukkanin alamu ta tura kungiyar gwamnati na kasar neman shugaba Bola Tinubu da ya kara mafi karancin albashi zuwa naira 100,000 a tarayyar Najeriya kafin babban zaben da ke tafi gwamnonin da sai gana da shugaban kasar dai sun ce suna iya kawai zuwa mafi karancin albashin sakamakon karo kudin shigar da ke aljihun su Abdulrahman Ibrahim dai na zaman gwamnan Kwala kuma shugaban kungiyar gwamnonin
2: in my own state
1: a jihata a lokacin da na hau mulki duk lokacin da muka biya albashi to abin da ka rage bai wuce naira miliyan 100 zuwa 200 ba kuma ka sani yana daukar kusan naira miliyan 100 kafin iya gina hanya mai tsawon kilomita 1 a saboda haka duk jihohi sai koma cin bashi domin tafi da harkokin su a yau ba ta jihar da ke cin bashi da mamu mun biya daukaci na basu kanmu jihar Delta ta biya daukacin bashin ta mu ma a jihar Kwala mun biya sama da kaso 40 mafi karancin albashi ya karu a yau mafi yawa na jihohi na biya abin da ya kai naira 100,000 kan wannan kuma zai roki shugaban kasa ya bude tattaunawa ta mai da mafi karancin albashi zuwa naira 100,000 kuma muna sa ran zaka ba mu goyen baya a lokacin da muke son aiwatar da shi
2: go ahead to implement that
1: to sai kuma in har gwamnati suna tunanin goyen baya na shugaban kasa daga dukkanin alamu suna cikin su kalli adawa bangare na masu kwadagon kasar sai a watan gobe na Yuli ne dai aka tsara bude tattaunawa tsakanin kungiyoyi na kwadagocin kasar da gwamnatin da masu daukar aiki kafin babu zato ba kuma tsammani gwamnonin su fadda sabon adadin Dr. Muttaka Aisha'u dai na zaman shugaba na gangami da waye kai kungiyar NLC ta kwadago a tarayyar Najeriya
3: wannan abu da mu kungiyar kwadago ya zo mana da mamaki kuma abin takaici ne kuma muna Allah wadai da wannan abu kowa ya san halin da ma'aikaci yake ciki a kasan nan na tsadar rayuwa da yan kasa ga baki daya eh mu ma mun ce a ba mu miliyan 1 sai zama tuna abu ne da za a zo a tattauna a zo a tattauna a gani wane ne yake da karfin guja na wace 30,000
1: dari ko miliyan sabon muhawarar da ke zuwa a lokacin tarayyar Najeriya ke kara kusantar zabe dai daga dukkanin alamu na iya kaiwa ga sakata da tsohon miki tsakanin masu kwadugan da hukumomin da ke a tarayyar Najeriya rikicin kasar Iran da hawar da ya haifar dai ya jawo illar da ke da girman gaskiya a cikin gidan na kwadago inda ma'aikata ke kallon karuwa cikin batu na talauci cikin kasar Dr. Isa Abdullahi dai na zaman kwararre a tattalin arzikin tarayyar Najeriya
4: a daga albashin nan sosai ta inda ma'aikaci zai rabu da matsalar bai iya cefa ne a gidansa ba ne a gani na 100,000 bai isa albashin nan ba yau in ka dauki wasu kasashen Afirka sai kaga abin da ake ba ma ma'aikaci mafi karanci ma ya kai miliyan 1 ko yafi a gwamnatin shugaba Tinubu tana da hanyoyin kudade masu yawa an janye tallafi an sa haraji masu yawa saboda haka akwai kudade da yawa in dai za a biya albashin nan za a iya biya ko miliyan 1 gwamnatin za ta iya biya
1: yanzu yanzu dai kiddiga na cewar jihohi 116 ne dai ko kuma kasar rabi na daukaci na jihohin tarayyar Najeriya suke bin mafi karancin albashin naira 70,000 duk da karo kudin shiga da ke aljihun gwamnonin Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
0: To daga tarayyar Najeriya bara mu koma makociyar ta Jamhuriyar Niger bayan wa'adi na kimanin makonni uku hukumomi na birnin Yamai sun soma rusau a wata unguwa mai kunshe da tarin jama'a wanda ke kusa da filin tashi da saukar jiragen sama hakan ya biyo bayan nazarin da hukumomin kasar suka yi bayan harin ta'addanci da aka kai a filin jirgin na Yamai sai dai an yanke hukuncin ne ba tare da biyan mutanen diya ko nuna musu wani wajen zama ba kamar yadda suka sanarwa wakilin mu na Yamai Salisu Bukari
5: Salamatu da Aishatu Abubakar na tare da su ne a zaune a kofar gidansu yayin da wasu maza ke can cikin gida saman daki suna cire kwano na rufin dakin wasu kuma na cire gambuna kafin injiman rushe gidaje ya kawo gare su
6: bai yi ba haka fisi billahi haka wallahi bai yi ba tani ya ga tausan mu rayin mu da agarin da ko da in ma zai tada mu ya ba mu wuri mun san da wallahi ya ba mu wuri amma yau bai ba mu wuri ba ya yake so mu yi da rayuwar mu da mu da iyayen mu muna kuka bai kamata ba
7: sunana Aishatu Abubakar tun bisa shi haka muka kuka da mu da iyayen mu da shi kokin mu da kama kunnan mu
5: zan mu yake me yake
7: nan toluka ne ma muke cirewa da gambona don mun kwashe kaya dan Allah da annabi shi taimaka mana shi sa mana hannu
5: akwai gidan ɗaya daga cikin mambobin committee da aka kafa wanda zai tattauna da bangaren gwamnati kan wannan batu mai suna Sanusi Mamman Rabiu. Shi ma an cire tagogi da gambuna a gidansa, wanda ya ce bayan shekaru yana aiki yana tsammanin yanzu ya samu gida, ashe abin ba haka yake ba.
8: Duka ban huce shekara biyu da rabi zuwa shekara uku na ida gina shi ma na koma a cikin shi nake zaune, duk ban huce shekara ɗaya ba yanzu. Duk abin da gare ni, dukiyar da gare ni, duk nasa hilayen da gare ni, na sai da nasa, na ɗauki bashi a banki shekara ta uku da rabi na fara biya. Yanzu wa'ancan kaza ne in ci gaba da biyan su. Mota biyu gare ni da sai da su, dai ruwa ma kaina asiri. Na nemi ruwa ma kaina asiri, kuma yanzu wani can da ban dan wani kuduri ya tona mini asiri.
5: Sai dai ga Hassan Bashir, ɗaya daga cikin mazauna unguwar da gidansa ke cikin wannan iftilahi na fuskantar rusau, ya ce tamkar an yau da resu ne da dadin baki lokacin da suka gana da hukumomi tun a farko.
9: Mun ba da kyakkyawan zato, mun yi tsammanin an ɗauko wani abin a yi shi kan hanya ta gaskiya. Yaushe za a wayi gari wanda ke cikin gida da shi da iyalan shi na rayuwa, ka zo ka ce mai a tsawon sati uku ka tashi ka bar wannan gidan, babu wannan notification kin da suka gaya muku, babu ita. In an bige an rushe, wa zaka je ka tarra ka ce ina hakkin da kace zaka bani?
5: Lamarin dai ya shafi babba, ya shafi yaro, kuma a cewar wata dattijuwa mai suna Hajiya Rakiya, ya kyautuwa hukumomi su dubi girman wannan matsala.
10: Ko na kudin suka bada hakuri ne zami, hakuri ne zami ko kudin suka bada, ina ne mutum zai tahi yayi haya? Soji na dan uwa ku ga ta yana kuka haya ha ya faɗi, mu kuma marayu ne, maza mu an kace su, mun zo mu samu wurin da muka dan zamna, kuma a ce a zo ta awace wurin na haba blanket haba mod haba tumba, ku ne ba ku gani president tani, ku ne ba ku gani talakawan ku ne, haka aka ce ku yi.
5: Sai dai yayin zaman da aka yi tun farko da bangaren gwamnati sun sanar cewa an yanke shawarar tayar da mutane ne bisa dalilai na tsaro, ba wai don a ci zarafin wani ko wata ba, kamar yadda shugaban gunduma ta hudu ta birnin Yamai ya sanar.
11: Gidajen da aka yi cikin hili ne wanda yake na hilin jirgi ne, wanda yake da titre foncier mai lamba 784, shi ne mutane su dutsura aka hidda hilayen gidaje a ciki. Kenan waɗannan hilaye da aka zo aka yi, duka wannan aiki da aka yi ba a yi shi a cikin ƙa'ida ba, an taka doka, hili wannan na hilin jirgi ne, don saboda tsaron ƙasa ne, ba don son rai ne ba. Nan jirgi ke sabka, nan jirgi ke tashi wurin gidajen nan.
5: Ya zuwa kafin haɗa wannan rahoto dai, masu rusau ɗin dai ba su koma kan aikinsu na rushewa ba, kamar yadda suka soma a jiya Lahadi, inda ma wasu ke tunanin cewa ko an saurari kukansu ne an ɗan ɗaga musu ƙafa, yayin da wasu ke cewa ƙilan hutu suke yi. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
0: Cewa wannan rahoto ne ma yake zama cikakken rahotannin namu na wannan lokaci. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, amma kafin nan bara mu dan numfasa.

0: noman da muke na ciya wannan ya rage matsaloli kurai da gaske a wannan kasa duk lokacin da dabbar ka bata da yawo to lalle ka rage matsala tsakaninka makiyayi da manomi a duk lokacin da dabbar ka bata yawo za ta iya baka madara mai yawa za ta iya baka nama mai yawa
1: Masurarro kada a sha'afa shirin noma da raya ƙasa ake saurara daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus to yanzu shirin zai daura har yanzu dai makiyaya dake bin tsarin gargajiya sun gaza iya rungumar wannan tsarin duk da a baya bayan nan gwamnatin Najeriya ta samar da ma'aikata dake lura da harkan kiwon dabbobi a ƙasar domin jin dalilin makiyayan naji ta bakin Alhaji Buba Dawa dake zama shugaban kungiyar Fulani ta Dabital Fulaku Jode Jam Foundation a jihar Adamawa.
2: Lalle kamar yadda ka fada batun maganan killace dabbobi da kuma noma ciyawan da dabbobin za su ci. Lalle mutanen mu nan akwai abubuwa ga wanda yake sa mutanen mu har yanzu basu koma ba suna nan a matsayin su na gargajiya na da. Na farko dai akwai karancin wayar da kai. Ilimin yadda za a yi noman ita ciyawan karan kanta shi ma babban matsala ne wanda har yanzu mutanen mu ba su da wannan ilimin da za su yi noma wannan ciyawan
1: sai da duk da waɗannan kalubale da makiyayan suka

0: zayyano Alhaji Sadiq Dawaren yace zamani ne yazo da wannan tsarin wanda kuma dole ne a rungume shi
1: to su kwanda sanin cewa ciyawan da ake samu free ta banza da babu ita saboda duk dajin zukan da ake samun ciyawa a da babu shi yanzu ai da an mai da su gonaki ko an mai da su kamfanoni ko an tsara hanyoyi ko an yi wasu masana'anta na gwamnati wannan dajin ma babu shi barinta a ce ciyawan ma zamu ya fita dole duk wanda yake kiwo ya tana dama dabbarsa abinda za ta ci musamman lokacin rani yanzu da muke lokacin da damina ya kawo kai ciyawan da da ta bushe a daji ko kuma crop residue ruwan saman da yazo na farkon nan ya jika ya lalata shi kura ya binne wannan ciyawa ciyawan da za ta tashi sabuwa bata tashi ba wannan lokacin ne critical lokacin da dabba take cikin wahala kwarai da gaske
0: to masu sauraro ba ki daya kenan shirin na noma da raya kasa godiya ta musamman ga dukkanin yan uwa abokan aiki da suka tallafa shirin yazo gare ku daga Yola jihar Adamawa tarayyar Najeriya Mubarak Aliyu Sabo yaro ke cewa abar ku lafiya
2: kuma hadalla ga kuma shirin da yake karanto batutuwan da ke ci muku tuwa a ƙarya a yankunanku
3: DW wasiqun masu sauraro
4: Masu sauraro barkanku da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana

0: ga uku malama Samira ce kuwa
1: na fada miki ai eh
0: amma ba a iya ganin fuskar namijin sosai zai iya zama kowa ma
1: ke ma dai din nan wane ne yake sa kaya haka kalli jan wandan da kuma takalma ruwan kasa haka shigar halalli take ko yaushe
2: ba wanda zai amsa ke Amina ke Lubabatu ladan me kuke yi wato wasa kuke yi a cikin aji na ko
1: a ba ku komai malama ba ku komai
2: kada ku yi mun musu ba wani ba ni wayan nan anan
1: malama
2: kada ki boye ta Amina ba ni
1: shi Lubabatu malama ba ku komai
2: ba ni ita mana me kuke kalla wannan hoton malama Samira ne Amina baba wato malamar ki kika dauka hoto yayin da take harkokin ta na kashin kanta ko
1: dan Allah malama ba za mu sake ba
2: me kike yi da shi sa shi kika yi a shafin sada zumunta maza ki tafi office ki jira ni hada ke Lubabatu kowa yana da damar sirranta rayuwarsu ya kamata ku koyi hakan na ce ku tafi office ku jira ni maza to ya isa ku kuma dariyar me kuke yi kuna jin wannan abun wasa ne kun san kuwa laifi ne a kasar ma dora hoton mutum ba tare da yardarsa ba
3: har yanzu shugaban kasa bai fito fili ya fadi aniyarsa ta janyewa daga takara ba sannan kuma alƙaluman jin ra'ayin jama'a a game da zaben ba sa bashi wani kyakkyawan fata amma kuma alƙaluman Dr. Mai Nasara abun gwanin ban sha'awa
4: wato da alama yanayin kasar nan yana karkata ne ga Dr. Mai Nasara yakin neman zaben sa sai bunƙasa yake sai sunan sa kake ji a baki kowanne matashi
5: wato dai ta bayyana dai za mu fadi a zaben nan
4: haka ne komanda wato kila lokaci yayi da zan sanar da janyewa ta amma me kake gani mati
6: ranka dade wato janyewa karga takarar nan za ta kara dagula al'amura
4: amma kuma yawan jinkirin da zan yi yawan jama'a da zamu rasa ina gani idan muka fitar da kai a matsayin dan takarar mu da wuri hakan zai ba da dama ka fara karbuwa a wajen mutane
5: kwarai da gaske ranka dade
6: ranka dade ya kamata mu canja yanayin yakin neman zaben mu nuna shi dan adawa ne kawai maran manufa
5: na dadin kai mati ku saurara to ni a tunani na me zai hana mu shirye juyin mulki na ƙarya sannan mu jogana masa laifin wannan aiki ku bar shi a hannuna zan iya shirya shi
4: yawa wannan yayi kuma zai yi aiki
6: kwarai
4: wannan zai yi aiki kwarai da gaske ina san wannan mugun tunanin naku wannan ita kadai ce hanyar da zamu canza yanayin mu samu goyen bayan masu zabe kuma
6: to kuwa ya kamata mu tsara abin ya hau kan saiti domin ya kasance na fito kamar wani gurzo da ya ceto kasar daga shiga rikici wannan zai sa na zama wanda yafi dacewa ya karbi mulki
3: gaje tana tsaye daga wata kwana ta barandar tana kurbar zobo ita kuma Zainab ta zauna akan ɗaya daga cikin kujerun su ita ma tana shan zobo Rabi'u ne kadai wanda ke rubutu a computer sa da sauri baya shan komai
0: ina kuwa so na tambaye ka Rabi'u shin kun shirya ne kai da Samira
7: me me kika ce
8: yawa nakan so gulma da dumudumin ta
2: kwarai kuwa
7: amma me yasa kika yi min wannan tambaya Zainab?
0: Eto, naga kukan kasance tare a tsawon lokaci a ƴan kwanakin nan. Kuma naga wani hotonka a kofar gidansu. Gashi ma, ka gani? Kai ne ko kuwa?
7: Ha ba ke kuwa. Wani ai tsohon hoto ne. A ina kika same shi?
0: Wata ɗaliba ce Amina take amfani da shi take yaɗa wani mummunar jita-jita.
8: Kai?
0: Cewa wai Samira tana hulɗa da wani matashin ɗalibi. Na karbi hoton ne dan na bincika magana.
7: Me? Wai wannan ya boye lamba kuma yake kira na. Alo?
9: Alo. Rabi'u ne?
7: Eh.
9: ja gefe.
7: Me kace?
9: Idan kana cikin mutane, don Allah ka ja gefe don mu yi magana a sirrance.
7: Da wa nake magana?
9: Zan faɗa maka. Amma da farko ka tabbatar ba wanda yake jin maganar da muke yi. Kai kadai nake so ka ji abin da zan faɗa.
0: Wane Rabi'u?
7: Ni ma ban sani ba. To ni kadai ne yanzu. Me ke faruwa wane ne kai?
9: Allo Rabi'u. Sunana Honorable Mati Zanzaro. Ina jin ka tuna ni ko?
7: Mati Zanzaro? Ministan harkokin cikin gida? A tsokana ta kake.
9: Eh, ni ne Rabi'u. Ka tuna? Ni da kai mun yi aiki tare lokacin da mummunar girgizan kasar nan ta kusa durkusar da Tunkuza.
7: Daga ce kai ne yallabai?
9: Eh, Rabi'u ni ne. Ba mu taba yin magana ta waya ba. Shi yasa wataƙila ka kasa gane muryata. Ba kamar kai ba. Ni bana manta mutane kwata-kwata.
7: Ka yi hakuri yallabai na abin nan.
9: Kada ka damu Rabi'u. Na san kai matashi ne. Kuma kana da harkoki da yawa da ka saka a gaba. Kana jina? Ina mai baka hakuri bisa yar hatsaniyar da muka yi a baya. Amma ina so ka zo ka same ni akan wata matsala mai muhimmanci. Kana da lokaci ranar Laraba da karfe 10?
7: Laraba da karfe 10? Kwarai ko yallabai. Amma ko zaka faɗa min akan menene?
9: Ka bari sai mun haɗu Rabi'u. Abokina na kaina. Sai dai mun haɗun kawai. Magana ce mai muhimmancin gaske da ba zai yiwu a yi ta waya ba. Kada ka damu. Ba wani abu bane mara kyau.
7: To a ina kake so mu haɗu?
9: A office dina, sakatariyar gwamnati. Hawa na 4. Ka san inda take ko?
7: Eh, na sani.
9: Da kyau. Sai ka zo. Rabi'u, kada ka faɗa wa kowa wannan hirar da muka yi. Ko iyayenka ne, ko ƴan uwanka ne, ko matarka ne. Ka ji ko?
7: Naji yallabai. Kar ka damu ranka ya dade. Ba wanda zan faɗawa.
9: Da kyau. Ina zuba ido ranar Larabar.
0: Wai wannan wayar ta mecece?
7: Kai, ba fa wani abu bane. Wani ne kawai yake wasa da hankalina.
10: Anan muka kawo ƙarshen wannan kashi na biyu. Me minista yake nema a wajen Rabi'u? Ko yayi wani laifi ne ko wani tarko ne? Yaya kuma batun masu shirya juyin mulkin bogi? Ku biyo mu cikin kashi na gaba, wato na uku, domin jin yadda labarin zai dora. Amma kafin nan, me zai hana ku lalube mu a yanar gizo, wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Daga nan sashin Hausa nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
11: Tuma da Allah da fatan wannan shiri ya ƙayatar da ku. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari wasu daga cikin ra'ayoyinku a kan rahotannin da muka gabatar muku a wannan yammaci. Muna tare da Binta Ali Zurmi kai tsaye. Binta, sannu da aiki.
12: Barka mu dai Khadija.
11: Yawwa, to daga ina za mu fara?
12: Sau dama an ce mun ba mu da lokaci da yawa.
11: Haka.
12: Zan fara da Yusuf Haruna Kariya Nijeriya ce, ko shakka babu mun ji daɗin ziyarar sabon shugaban ƙasar Benin zai kawo jamhuriyar Nijar. Fatan mu shine Allah ya sa wannan ziyarar ta kawo ƙarshen matsalolin da ke tsakanin ƙasashen biyu.
11: To amin.
12: Sani Da'u Alaska, tsatsumburin ɗan autan rediyo Martaba tsatsumburin, yace muna fatan alkhairi zuwa ga al'ummar ƙasar Habasha. Da fatan kuma za su zaɓi shugabanni na gari da za su kawo ci gaban ƙasar. Sai Suleiman Muhammad Fita ta kai. Yace fatan alkhairi, muna tare da ku kai tsaye daga garin Fita a ƙaramar hukumar ta kai. Sai Abdurrahman Malam Muntaka Zindar, shi mun ji daɗi ƙwarai da jin labarin sabon shugaban jamhuriyar Benin zai kawo ziyara ƙasar Nijar. Muna fatan wannan ziyara ta kawo ƙarshen takun sakan da ke tsakanin ƙasashen biyu. Musa Muhammad Damasage ce, Allah ya sa wannan ziyara ta shugaban ƙasar Benin zai kawo jamhuriyar Nijar ta zamo silar gyara dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu. Modo Bujimma Kalallabuwa daga Diba, yace muna taya al'ummar ƙasar Habasha murnar zaɓen 'yan majalisu da suka gudanar. Sai Garba Muhammad Garga yace tunda gwamnati ta Muslim menene ya ato
11: yana bace mai tsallacin wannan din sharadan karatu ba kenan.
12: Barau mujitta ba daga da magaram yace DW muna maraba da wannan ziyarar da shugaban kasar Benin zai kai kasar mu Niger. Wacin dade suna jiran wannan rana. Sai Suleiman Alhaji Bukhari daga da magaram shi muna fatan zaben da aka gudanar a Habasha zai gudana cikin lumana da adalci ya ma gudana sai kuma jiran sakamakon zabe. Zakariya Usajjo Barade ya ce ina lalimar haɓin da ziyarar da zaben shugaban kasar Benin zai kawo kasar mu Niger. Da fatan za a maido da alaka kamar yadda take kafin juyin mulki.
11: To haka muke fata. To Binta, ina ga anan ma zan tsayar da ke lokaci na hararar mu. Mun gode da kokari. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu waiwaya gurin Abdullahi Tanko Bala domin sauraron labaran duniya zagaye na biyu.
13: DW labarun duniya.
14: Kotun ƙasa da ƙasa da ke Hague ta yi watsi da ɗaukar ƙarar da Rwanda ta yi ta neman biyan diya bayan soke shirin tura masu neman mafaka zuwa ƙasar ta gabashin Afirka. Ƙasar ta Rwanda ta sanya hannu kan wata yarjejeniya da tsohuwar gwamnatin Birtaniya wadda Prime Minister na yanzu Keir Starmer ya soke bayan da ya hauka ragar mulki a shekarar 2024. A ƙarƙashin yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka sanya hannu, ‘yan gudun hijira da suka shiga Birtaniya ta barawanar hanya za a ta sake su zuwa Rwanda, inda daga nan za su rubuta takardar neman mafaka ko kuma zama na dindindin a hukumance. Sai dai gwamnatin ta Keir Starmer ta bayyana shirin a matsayin wani coge kuma barnar dukiyar al'umma. ‘Yan Habasha sun kaɗa ƙuri'a a zaben da ke cike da matsaloli na rashin tsaro da kuma ake tsammanin jam'iyya mai mulki za ta sami rinjayen ƙuri'u wato kujerun majalisar dokoki wanda kuma zai baiwa Prime Minister Abiy Ahmed damar tazarci na wasu shekaru biyar. An jibge tarin sojoji a babban birnin ƙasar Addis Ababa yayin da masu ido suka yi kiran gudanar da zaben lami-lafiya a ƙasar ta biyu mafi yawan al'umma a Afirka wadda kuma ke ɗauke da hedkwatar ƙungiyar tarayyar Afirka. Shugaban hukumar zaben ya ce an sami matsalolin tsaro a yankuna biyu masu sarƙaƙiya na Oromia da kuma Amhara. Daga bisani dai an ci gaba da kaɗa ƙuri'a amma ba a yi zaben a wasu mazaɓu 143 ba, babu kuma tabbas ko masu zaben za su sake samun damar kaɗa ƙuri'unsu. Mutane dai miliyan 50 ne daga cikin 'yan ƙasar miliyan 130 suka rijistar kaɗa ƙuri'a. Prime Minister Hungary Peter Magyar ya ce gwamnatinsa za ta fara ɗaukar matakan tsige shugaban ƙasa Tamás Szilyók idan bai murabus ba. A shekarar 2024 ne dai majalisar dokoki da ke da rinjaye na 'yan mazan jiya a minan tsohon Prime Minister Viktor Orban suka zaɓi Szilyók kuma kawo yanzu ya ke daya murabus. Bayan wata tattaunawa a Budapest, Prime Minister Magyar ya ce zai ɗauki dukkan matakan da suka zama wajibi na tsige shugaban ƙasar idan wa'adin da ya ɗebar masa suka cika bai yi murabus ba. Jam'iyyar Prime Minister ita ce dai ta lashe zaben da aka yi a watan Afrilu da gagarumin rinjaye, inda take da kashi biyu cikin kashi uku na 'yan majalisar dokoki wanda ya bata damar yi wa kundin tsarin mulkin kwaskwarima. To baki da ƙarshen labarin duniya kenan.
11: Abdullahi Tanko Bala kenan da ya fassara ya kuma karanto mana labarin duniyar, kuma duka ma a nan za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan rana gabaki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin editan da ya tsara shirin kamar yadda kuka saurara Abdulrahman Hassan, sai kuma Binta Ali Zurmi da ta karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku da ma sauran abokan aiki da suka ba da gudunmawa wurin kammaluwar shirin. Sunana Khadija Ahmad Rufai, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
13: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri tattaba waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.